fa jo jo jo nama bami ani jo jo jo nama bami nama senga wani nama bolo kama fatimo mine bi balo batimo mine bi balo ngani jigi sara kadinya bana ne fa moni si jigi tanga tiya mani abara bara bara kabako dunia ai to nga buguni wera doni buguni jalilu nana na jiya wera jigi tamo